0: Siyang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Bible. Awit, chapter 49, verses 6 to 10. Awit, chapter 49, verses 6 to 10. Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid. Ni nagbibigay man sa Diyos ng pagtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan, sapagkat nakikita niya ang mga pantas na namamatay, ang mangmang ay gayon din ang hangal ay nilipol at iniwanan ang kanilang kayamanan sa iba. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos mapagpala na hindi nakikita at makapangyarihan Ama na nagmamay-ari ng aming buhay at lumikha na lahat ng bagay. Ama, kami ay lumbos na papasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap namin mula sa iyo. Diyos naming banal, humihingi po kami ng paggabay sa pagkakataong ito na gayon ay may daos po namin ang pananambahang ito ng maayos at mapayapa. Pagpalain mo po nawa ang iyong anak na naghahatid ng iyong banal na salita. Pagkaloobin mo po siya ng kaalaman at karunungan upang makapagbahagi niya ng mga salita mo po sa amin. Pagpalain mo po rin kami mga tagapakinig. Buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan ang lahat. Muling palibutan mo kami ng iyong presensya. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagtiyuway. Ito ang aming mapagpakumbabang panalangin sa pamamagitan ng makapangyarihan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.
1: Para sa first simple number 38,

Oke, Sabi punya cerita. Are you ready? So, sabi nga ng iba ay dapat palagi tayo nakahanda sa tatawag natin na araw na pagbabalik ng Panginoon or either pagbabalik ng ating buhay. Dahil tayo lahat ay hindi po exempted, kundi tayo lahat ay haharap sa Kanya. Pero habang tayo nabubuhay ay dapat huwag tayo mabahala sapagkat mayroon tayong Panginoon na siyang tutulong sa atin. Kaya ating topic sa umaga ito ay patuloy pa rin yung patungkol sa banal na Espiritu sapagkat sabi po natin, ang pananaw ng iba ay ang Holy Spirit ay sa panahon lang na tinatawag natin after ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ng iba, ito daw yung panahon ng Holy Spirit. Pero sasabihin po natin na ang Holy Spirit ay hindi po ganon. Kundi siya po ay hindi umalis, kundi siya ay andyan hanggang sa panahon na simula ng tinatawag po natin nilikha ang sanlibutan. Kaya sabi nga dyan sa Genesis, nang pasimula naroon na ang Holy Spirit na siya'y gumagalaw. Sa panahon ni Moses, andun din ang banal na Espiritu. At sa panahon ng mga hari, andun na rin ang banal na Espiritu. So sabi ng iba, ay tatawag natin ang Holy Spirit ay panahon ng New Testament. So ilalagay po natin, ang bibigyan natin diin ay yung tatawag natin the Holy Spirit and the believers. So ibig sabihin ay mula na nag-start ang church, mula doon sa Acts chapter 2, ay bumaba ang banal na Espiritu at pinangunahan ang mga alagad. Kaya sabi po doon sa Acts chapter 2, ay bumaba ang Espiritu at pinangunahan sila at nahihayag ang mabuting balita. Kaya as a result, sabi natin, the presence of the Spirit ay present from the beginning to the end. Hindi lang sa New Testament, kundi maging sa Old Testament meron, then sa ating panahon, mayroon. Hindi umalis yan. Sapagkat sabi natin, ang Holy Spirit ay omnipresent. Ibig sabihin siya present sa lahat ng pagkakataon. Kaya lang, tanong ay paano siya gumagalaw at bakit di nakagalaw? Parang ganun kanilang term. Pero sabi po natin, ang ginamit ko last time ay na ilustrasyon. Sabi ng iba ay, sabi po natin, yung word, mayroon bang gobyerno? Sabi ng iba, wala. Wala sa mga hindi kumikilala sa gobyerno. Pero sa mga nakakaramdam ng presensya ng gobyerno, ang sagot ay mayroon. Pero reality, hindi nawawala, andyan pa rin. Kaya depende sa tinatawag natin pakikiugnay ng tao sa gobyerno. Okay? So dito ngayon ay ano naman kanyang paggalaw sa atin? Una, sabi riyan ay ang Holy Spirit, a believer, number one, palagi kong binabanggit, the Holy Spirit will pray for him. So ano ba yung problema, sabi riyan sa Roma chapter 8, verse 26? At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi may saysay sa pananalita. So dito ang konteksto na binabanggit yan ay word na tayo may kahinaan. Ako'y may kahinaan, kayo may kahinaan, ang bawat isa ay mayroon kahinaan, limitasyon. Ano yung kahinaan? Sabi riyan sa verse, ang siyang tumutulong sa ating kahinaan saan? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Yung word na hindi marunong manalangin, pansin natin na, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na problema sa ating panalangin. So dito ay binabanggit yan ng nararapat. Or either pwede natin sabihin, ang mga bagay na dapat natin ilapit sa ating panalangin, hindi natin kayang sambitin o sabihin, ngunit sa tulong ng banal na Espiritu ay siyang namamagitan sa ating. Kaya sabi, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa
pananalita. Kaya ito yung sinasabi natin last time na mayroong mga bagay na hindi mo masabi-sabi. Hindi lalabas sa iyong bibig. Ngunit ang Espiritu Santo na kasama natin sa ating buhay, siya ang nagsasalita para sa atin dun sa Ama. Kaya huwag kayong mabahala kung hindi nyo kayang ipag-pray. Kaya naalala ko ng unang panahon na ako itiatawag natin. Meron kasing sa church na yon ay meron silang tinatawag na prayer time. Ayan. Ang style nun ay ganito. Sino sa inyong mga may prayer request? Ayan. Problema. Sasabihin, pag-pray natin ganito, ikag sa lima na nagtumayo, hindi naman ako kwan, matandain, madaling makalimot din. Paano ba yan? So, problema ko, baka magtatampo yung tao, hindi ko mababanggit. Ngunit sabi ng Biblia, ayon diyan, kung hindi ko masabi, bahala ang Holy Spirit. Kaya, andyan, kasama po natin. Kasama sa ating buhay, sa ating panalangin, siyang tumutulong sa bawat isa sa atin. Hindi yung word na tinatawag natin, yung hindi mo kaya, hindi yung gagaling sa iyong laba, sa bibig, kundi hindi mo masabi, siya ang magdadala sa harapan ng Diyos Ama. Yan ang una na kanya gawain, tumutulong sa ating mga dalangin. Kaya sabi ko riyan sa verse 20 ng Judas, ngunit kayo nga yung may minamahal, papagtibay ninyo ang iyong sarili sa inyong lubang banal sa pananalangin sa Espiritu Santo. Ephesians 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing ng buong panahon at nangagpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. So dito ay tinatawag natin, nag-pray tayo pero andyan ang sabi niya sa Espiritu sa lahat ng panalangin. Kaya sinasabi po natin, pag kayo tinawag na manalangin, huwag kayong mabahala. Kung hindi nyo masabi lahat, o kaya, ipag-pray nyo ako, Brad. Oo, pag sinabi natin, yes, pag nakalimutan ko, at ako'y naniniwala na pag nandun sa aking puso ay hindi ko nabanggit na nakalimutan ko, sinabi, alam ng banal na Espiritu ang bagay na yun. Kaya huwag nyo sabihin, kayo'y aking nakaligtaan sa panay. Pangalawa, itatawag po natin, the Holy Spirit will guide. So siya ang tinatawag natin gumagabay sa paanong paraan. Pero tingnan mo natin sa John chapter 16 verse 13, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay na kanyang marinig at ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So alam po natin sa ating buhay, kumisa naghahanap tayo ng gabay. Naghahanap tayo, tinatawag natin na tutulong sa atin kung paano natin gagawin. Pero sabi riyan, pagdating ng Espiritu, sabi riyan sa John chapter 16, sinabi niya ito sa mga alagad. Ito yung tinatawag natin pagka, sabi ng iba, tinatawag natin kausap niya rito yung mga alagad lang, kaysa alagad lamang. Pero ako yung naniniwala, ng Holy Spirit ay hindi limited. Kundi nung sinasabi ni Jesus sa mga apostoles, sa mga bagay na ito, ay ukol din sa atin sapagkat ako'y naniniwala, sabi niya, na siya ang pumapatnubay sa atin sa ng buong katotohanan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya pag binabasa natin, pinag-aralan natin ang Biblia na itisinulat sa tulong ng banal na Espiritu, tayo'y ginagabayan ng Holy Spirit sa pamagitan ng kanyang salita at ako'y naniniwala din, kaya niyang gawin na tayo kanyang gabayan, pangunahan sa ating buhay sa iba't ibang paraan. Kung paano yan, ay mahirap pong tiyatawag natin makita, maramdaman sapagkat siya nga Espiritu. Pero tayo naniniwala, dalawa kasing paniniwala dyan. Yung unang paniniwala, ang Holy Spirit gumagaway lang sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Yung isang pananaw, gumagalaw pa rin ang Holy Spirit kasama ang banal na Espiritu. So, aparehas. Kaya sabi ko, hindi ko nakikita, kaya ako'y naniniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang imposible. Na siyang gagabay, mangunguna sa atin. Kaya nalaman nga natin katotohanan,
dahil sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Roma chapter 8 verse 14 sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ay sila ang mga anak ng Diyos. Sabi doon sa John chapter 1 verse 12, sa sino man sumampalataya kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatan tawagin anak ng Diyos. Kung tayo anak ng Diyos, tayo mananampalataya ni Jesus Christ na ating tagapagligtas at ating Panginoon, sabi riyan, pinapatnubayan o kaya ginagabayan ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, siya ang tunay nating gabay. Hindi natin kailangan yung tinatawag natin mayroon kang, sabi kasi ng iba, guardian angel. Mas gusto ko yung Espiritu kaysa yung angel. Di ba? Kaya dito sinasabi ng Biblia na siya nangunguna sa atin. Pinapatnubayan tayo. Kaya marami ang mga tinatawag nating karanasan na kanila sinasabi, sa tulong at gabay ng Holy Spirit, ako'y nakaligtas. So, hindi ma-explain, pero yan ang realidad. Kaya kuminsan, mayroong mga bagay na hindi natin maintindihan, pero ako'y naniwala, ang presensya ng Holy Spirit ay mayroon. Hindi umalis, at siya patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Ano pa? At siya rin tinatawag nating guro natin. Sabi po riyan sa 1 John chapter 2, verse 27, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid, the word anointing na sa kanya inyo tinanggap, nananahan sa inyo ay, at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay, siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan nito, gayon kayong nananahan sa kanya. So diyan ay binabanggit na siya rin ay nagtuturo. Bakit? Binabanggit kasi yung word pahid ng kayo ay nilangisan, sabi ng ibang version, na kayo ay inanoint. Kailan natin tinanggap ang Holy Spirit? Sabi riyan sa Ephesians chapter 1 verse 13, nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, kayo ay natatakan ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, andiyan ang Holy Spirit. So, siya rin nagtuturo sa atin. Kaya sa paanong paraan? Kaya sabi nga natin ay sa pamagitan pa rin kanya salita at sa dalangin na tinatawag natin mga nagpre-pray para sa atin, sabi, Lord, gabayan mo yung aming tagapangaral, gabayan mo yung aming nangunguna. So, ibig sabihin, tayo naniniwala na siya ay gumagabay. Kaya siya nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay na dapat natin gawin. Kaya sabi riyan, nananahan sa inyo, hindi na kailangan turuan sapagkat totoo nga naman mayroon sa atin yung Biblia na siyang ating pinagnilay-nilay, binabasa na siyang gabay ng ating pamumuhay. So siyang ating great teacher. Kaya lang din natin na sa pamagitan ng Biblia, hindi itatawag natin mayroon, yung iba kasi sumasanib daw. Hindi yung totoo. Hindi sumasanib ang Holy Spirit. Ang masamang Espiritu, sumasanib sa katawan ng tao. Pero ang Holy Spirit di sumasanib sapagkat siya makapangyarihan. Walang imposible sa kanya. Okay? Huwag natin kumpara ang Holy Spirit sa mga masamang Espiritu. Kasi, sabi kasi ng ating kaibigan, kung nakapasok yung masamang Espiritu sa katawan ng tao, how much more the Holy Spirit? Hindi niya kailangan. Huwag natin kumpara ang Holy Spirit doon sa masamang Espiritu. Kaya yung mga sumasanib dyan, na Espiritu, sabi nila, iyan ay mga masasamang Espiritu. Okay? Kasi siya nagtuturo eh. Kaya hindi mo na kinakailangan yung tatawag natin ganong klaseng pananaw. Ano pa? Ang Holy Spirit din ay tatawag natin the Holy Spirit will impart the love of Christ. Roma 5:5 sabi niya, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa atin mga puso sa pamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. Kaya sa tulong ng banal na Espiritu ay tinatawag natin, natanggap natin. Kaya sabi riyan, ang pag-asa nandiyan at ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa atin. As a result, natatawag natin, kasama natin ang Holy Spirit sa ating buhay na ating tatalakayin sa next month, ay word, the fruit of the Spirit is, aling una, love. The fruit of the Spirit is love. Kaya dahil yung kanyang bunga, kay mga Kristiyano ay tinatawag natin marunong ng
magmahal kaysa yung tatawag natin dati nang hindi ka mananampalataya, ang palaging mayroon sa atin ay pagkapuot, galit, pagkamuhi, pagkayamot. Ano pa? Maugaling hindi Kristiyano. Instead of love, ang mayroon sa kanya ay hate, yamot, etc. Pero nang tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus at tayo sumunod, tinatakan tayo ng Banal na Espiritu at ibinuhos sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya napakainam sa atin, kaya nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin, mga Kristiyano ay marunong na rin magmahalan. Kaya mayroon tayong awit nga, ang Kristiyano ay nagmamahal, hindi yung nagiging mahal na, nagmamahalan. They love one another. Dahil sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Ano pa kaya? Okay, sabi niyan, itatawag natin ito. The Holy Spirit will conform him to the image of Christ. Yung tinatalakay natin every Wednesday tsaka Friday, the, sabi natin, the image of Christ. Kasi ang aming topic doon ay ayon doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya imitate natin yung si Kristo. Kaya sabi riyan, the image of Christ. Sa 2 Corinthians 3.18, datapot tayong lahat ay nawalang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin, sa isang salamin na sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nagbabago tayo sa gayon din larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So papasin pa, ano ba yung dahilan na tayo hiwalay sa Diyos? Ano ba dahilan? Sabi nga po natin sa Roma chapter 3, hindi na kami nakalagay dyan, 3:23, kung di tayo nagkakamali, sabi po riyan ay 3:23. Sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Okay. Yun ang kanya binanggit sa ibang salin, chapter 3 verse 23. So, binabanggit niya na tayo itatawag natin hindi abot sa itatawag natin kaluwalhatian ng Diyos. So, ang tao itatawag natin nagkasala, hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, pinopoint po natin, kung hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang biyaya ay wala sa atin. Hindi tayo qualify sa harapan ng Panginoon. So, ang bumabalot sa atin buhay ay ano nakatakip sa atin? Maging sa isais binabanggit ng Panginoon, ang nakabalot sa atin ay ang kasalanan. Kaya malimit kung binabanggit ng isang halimbawa, just in case na bawat kasalanan natin ay mamarkahan. Ayan. Mamarkahan natin. Halimbawa si Dion na lang. Halimbawa si Dion, ano? Sa bawat pagkakasalan ni Dion, susulatan natin lipstick. Ayan. Kung ilan beses magkakasala si Dion sa isang araw, ilan beses Dion? Dalawa? Tatlo? Halimbawa lang. Kung lalagyan natin, so ibig sabihin, mamamarkahan ang kanyang mukha. So ibig sabihin, pag namarkahan ang kanyang mukha ng red dahil sa kanyang paggagawa ng kasalan, makikilala ba natin? Hindi. Para siya nakamaskara. Kaya nakakover sa atin ay kasalanan. Kaya sabi natin, hindi na tayo umaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi tayo makikilala. Kaya sabi natin, nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, sabi natin, datapwat tayong lahat ay walang talukbong ang mukha na ito at tumitingin gaya ng isang salamin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil nang tayo nilikha ng Panginoon, tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Okay. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ano yung ibig sabihin? Kawangis natin, Panginoon, hindi sa physical sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu, ibig sabihin, mayroon tayong tinanggap mula sa ating Panginoon. Ano yun? Spiritual na bagay, yung kabanalan, ang mayroon sa atin. Kaya lang, nang pumasok ang kasalanan, iyon ang naging cover sa ating mukha na tiyatawag natin naalis. Yung tiyatawag natin relasyon natin sa Panginoon, parang tayo natalakbungan. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay alang-alang sa atin upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Eh ngayon, tayo ay, sabi riyan,
meron na tayong tatawag natin image ng Panginoon. Kaya nakikita sa atin na hindi na image ni kanino image? Ay Satanas daw. Kaya tayo anak na ng Diyos. Kaya sana wala na sa atin yung word na anak ka ng demonyo. Dapat sabihin, anak ka ng Diyos. Sapagkat ang nakikitang imahe sa atin ay ang Panginoon. Na numbalik sa atin yung kabanalan, hindi na yung tinatawag natin kasalanan. Hindi na si Satanas. Diba? Yung sinasabi ko sa isang halimbawa, naalala ko lang dahil wala siya kahapon. Yung kapatid na yun, dating pulis, sabi ko nga, ng kanyang trabaho dati ay tinatawag natin pumapatay. Yung kanyang patutuo. Siya yung totoo na ganun kanyang ugali, yung kanyang trabaho. Ngunit nang siya nakakilala sa Panginoon, sabi niya, nang tinatanong siya, meron ka pa bang naiwan na baril? Sabi niya, simula na ako yung nakakilala at sumunod sa Panginoon, wala na akong alam na baril. Sabi niya, usipin natin. So totoo na yung kanyang buhay. Binago, kaya hindi mo na nakikita yung kanyang tiyatawag natin kabagsikan, kundi mayroon sa kanya kaamuan. Yan. Kaya hinanap ko kahapon, wala, nasa akon pala, New Zealand. Okay, so ang point natin, ang nakikita sa bawat isa sa atin ay image ng Panginoon, pagiging isang Kristiyano. Kaya dapat nakikita sa atin ay Kristiyano, hindi yung makamundo. Naalala ko yung isang nagtanong sa akin last time. Sabi niya sa akin ay, pwede ba magtanong? Sabi niya, ano yun? Alam ko nung tatanong niya. Sabi niya, kasalanan ba na ako'y maging ganito? So, ang tanong ko sa kanya, yung word ganito ay medyo ganun siya. Pero inamin niya, sabi, siya daw ay dating tatawag natin president ng young people ng kanilang church. Yan. Ako'y presidente sa amin. Pero ngayon, sabi niya ay, hindi ko na kayang papasok doon sa church dahil ang tingin nila sa akin ay masama. Kaya tanong ko naman sa kanya, ikaw ba ay feeling o practicing? Sabi, hindi, feeling pa lang naman. Sabi niya, feeling pa lang. So ang pinapoint ko rito ay, bilang mananampalataya, dapat ang ipakita mo ay yung pagiging Kristiyano. Ikaw, kahit mayroon kang feelings, dapat paglabanan mo. Walang ibang makatulong sa iyo, kundi ikaw, dahil iyan ay kasalanan. Kaya sabi niya talaga, hirap kasi, sabi niya. Talagang, yung kanyang sinasabi sa akin. So, ang point ko ay tatawag natin, nakikita niya na dapat makita sa kanyang buhay yung imahe ng Panginoon. Imaheng pagiging isang lalaki din, hindi yung pagiging babae. Ayan, yan kanyang feeling eh. Kaya sabi niya ay, sige, pag-isipan ko, sabi naman. Kaya dapat ko palang paglabanan. Ayan. So, yan, dapat makita sa atin. Kaya pag sinabi mo Kristiyano ka, dapat ang nakikita image sa atin ay yung pagiging tagasunod ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Kasi marami pa rin Kristiyano, sinasabi nila, ito ako eh. Ito ako. Hindi na ikaw. Kundi pag Kristiyano ka, at nasa iyong banal na espiritu, dapat nakikita sa iyo ang imahe ng Panginoon Jesu Kristo. Kung ang ating Panginoon Jesus ay sumunod sa kanyang mga magulang, kabataan, dapat din marunong sumunod. Kung ating Panginoon Jesus ay nagpakumbaba, dapat din tayo marunong magpakumbaba. Kung siya nagtiis, ano din dapat natin gawin? Dapat din tayo marunong magtiis. Ayan. Example. So, dapat dahil sa sabi natin kasama natin banal na espiritu, siyang gumagabay sa atin, siyang tumutulong sa atin upang makita sa atin ang tunay na imahe ng pagiging isang Kristiyano. Kaya alalahanin mo kahit anong mangyari, ay dapat mong isipin ang makikita sa iyo ay pagiging Kristiyano. Ito halimbawa ko lang sa inyo. Pag ako'y galit na galit, talaga galit na galit ako, sabi ko, kailan naalala ko ay Kristiyano pala ako. Kaya, atras. Ayan. Kaya, nakikita natin yung mga bagay na gano'n. So, ito'y nagpapalala sa atin na dapat tayo nakikita sa atin ay image ni Christ. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Ano pa? Sabi riyan, ay tatawag natin
The Holy Spirit will strengthen his new nature. So ibig sabihin, sa ating kalikasan bilang tao ay tatawag natin, sabi nga ng iba, sabi ni Paul din, ang namamayagpag sa katawan ng tao ay yung pagiging isang makasalanan. Pero pinapoint po natin sa Biryan 3:16 di Epeso, upang sa inyo'y ipagkalob niya ayon sa mga kayamanan kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong pagkataong loob. The inner man. Mas maganda sa English. Pasahin ko. Ephesians 3. Mas gusto. Mayroon mga term kasi na gusto ko makita. Ephesians 3:16. Sabi rin sa 3:16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with the power through his spirit in the inner man. Ano yung inner man? The real you. Yung tatawag natin yung totoo, ikaw ay yung spiritual matter sapagkat yung ating katawan na ito may hangganan, may katapusan. Kaya ibig sabihin, manghihina rin yung ating katawan. Ngunit yung ating spiritual ay yun. Na sabi niya, sa tulong ng banal na spirit, tutulungan tayo magiging more strong. Yung tinatawag natin spiritual life natin. Kahit mahina na, pero sa spiritual life, patuloy pa rin. E sabi nga, kahit mahina na yung tao, malakas pa rin kanyang pananampalataya dahil kasama niyang banal na espiritu. Pinapatibay tayo. Kaya kahit mahina ang katawan mo, tuloy pa rin na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Kaya hindi yung physical na ikaw magiging malakas ka agad. Although sabi ko, walang imposible sa ating Panginoon, kayang-kaya tayong tulungan ng Panginoon sa ating physical, material na buhay. Ngunit the number one, kanyang tinutulungan, sabi nga riyan, yung ating inner man. Sabi rito sa English ay, his spirit in the inner man. Yung panloob. Kaya kumisan, sabi nga yung kausap ko kanina, sabi ko na yung kanakausap ko, naglalaban sa kanyang isipan. Yung kanyang feelings ay gustong-gusto niyang bumigay. Ngunit yung kanyang spirito ay wag. So, nasabi ko ay, sabi niya, lumayo sa akin ang Diyos. Hindi lumayo. Ikaw lang tumatalikod. Kako naman. Kaya ayun, bagay na dapat natin makita sapagkat tayo tinutulungan ng banal na espiritu. Kaya huwag kayong mabahala. Huwag niyo sabihin, ako'y nag-iisa, ako'y nanghihina. No. Ang Holy Spirit ay tumutulong, pinapatibay, pinapalakas ang bawat isa. 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyong gatas na walang daya, naukol sa Espiritu upang sa pamagitan niyo magsilago kayo sa ikaliligtas. Paano natin pinapalakas yung ating spiritual life? Sabi ng ating Panginoon Jesus, sa hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Mateo chapter 4 verse 4, Lucas chapter 4 verse 4. So ibig sabihin, kailangan natin busugin yung ating spiritual sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Di ba nyo alam na pag kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, tumitibay yung ating pananampalataya. Lumalakas. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil sa ating naririnig na katuruan ng banal na Espiritu. Kaya sabi natin, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Yung kanta ng mga bata. Upang mapatiba yung ating kalakasan. Kaya sabi natin, kung tayo kumakain ng 3 beses sa isang araw, so dapat ay nagbabasa rin tayo ng salita ng Panginoon araw-araw. Kaya sabi, meditate it day and night. Basahin niyo yung Bible sa umaga at sa gabi. O ano pa? Sige pa. The Holy Spirit will reveal biblical truth, yung katotohanan. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Kung hanap po natin, ay tatawag natin patungkol sa buhay, saan tayo magbabasa? Sa Biblia.
Kung hanap natin ipatungkol sa Diyos, saan tayo magbabasa? Sa Biblia. Kung hanap natin yung tatawag natin, tayo ba'y may buhay na darating? Yung tatawag natin, life after death. Ang Biblia pa rin ay may kasagutan. So lahat ng kasagutan sa ating buhay ay makikita natin sa Biblia na inihayag ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Kaya sabi doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi ito sinulat ng tao kundi binigay ng Diyos upang ito'y magiging gabay ng bawat isa sa atin. Kaya aktibo ang Diyos o banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin. Andiyan yung kanyang salita, andiyan yung kanyang presensya. Pag hindi natin kayo sabi, sinasabi niya sa Diyos. So ako'y naniwala tayo kanyang tinutulungan din upang lubos na maunawaan ang katotohanan. Kaya pag tayo nag-aaral, sabi, Lord, gabayan mo ka sa pag-aaral. Bigyan mo ka ng tamang pag-iisip o kaliwanagan ng iyong salita upang sa ganon ito'y aking maunawaan. Kaya ang pagbabasa ng Biblia kasama ang panalangin. Na tayo kumikilala, na tayo kanyang gagabayan. Dahil hindi naman madaling unawain ang Biblia kung minsan eh. Mayroon mga term na talagang napakahirap unawain. Kaya sabi natin, Lord, tulungan mo akong unawain ang iyong salita. Isang halimbawa lang. Sabi po natin, 10 utos. Napakasimple yung 10 utos, ngunit hindi naintindihan ng karamihan o ayos din o kaya ayaw bigyan pansin. O sabi pa ng ating Panginoon Jesus, pag kayo manalangin, sabi niya, sa paano paraan? Sabi ng ating Panginoon Jesus, pag kayo manalangin, ay sabi niyo, Ama namin na nasa langit. So pagkaw nanalangin, sabi niya, ay Ama namin nasa langit. Hindi niya sinasabi kung ano, kung kani-kanino ka manalangin. Hindi niya sinabi kung manalangin kay ganito, ganoon. Hindi. Kundi sabi mo, Ama namin nasa langit. Napakasimple, pero ang tao ay hindi makontento, kaya kung kani-kanino sila nanalangin. O lumalapit sila sa mga bato, sa bundok, ano pa man, yung kanilang pinagdarasalan. Pero ang Diyos ay buhay. Kaya sabi nga, pinakita sa atin ang katotohanan sapagkat ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako at alam niya yung ating kalagayan at tayo tinutulungan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nakikita po natin ang katotohanan sa tulong ng banal na Espiritu. Okay, meron pa. Ang Holy Spirit, sabi niya, the Holy Spirit will assure him concerning salvation and service. Roma 8:16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo na kasamang ating Espiritu na tayo ang mga anak ng Diyos. So mayroon katunayan o katibayan na ikaw ay anak ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Siya nagpapatotoo. Kaya sabi natin, kaya nasasabi natin na Ama, pag tayo nanalangin, itatawag natin, nasasabi natin, Diyos ko, Diyos ko. Ayan. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya kasama daw natin. So mayroon ng connection. Pero paano tayo nagkaroon ng connection sa Holy Spirit? Sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Sapagkat sabi ko nga kanina, ang dahilan kung bakit wala tayong tinatawag na ugnayan sa Espiritu dahil tayo nabubuhay sa kasalanan. Ngunit nang tayo sumampalatay sa ating Panginoon Jesus, siya naging dahilan. Nagkaroon tayo ng connection sa banal na Espiritu. Natanggal na yung tinatawag natin, dumi. Halimbawa sa connection ng kuryente, mayroon tinatawag natin kalawang, kahit andyan yung malakas na kuryente, kung may kalawang, hindi dadaloy ang kuryente, yung current niya, yung strength niya. Ganon din sa atin. Kahit ang Holy Spirit ay makapangyarihan, pero andyan ang kasalanan, hindi makakagalaw. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit. Kaya sabi niya, nang dumating ang Panginoon Jesus, sumampalataya tayo, tinanggal ni Jesus yung ating mga kasalan, naging malinis yung ating connection. Kaya tayo ngayon, tinatawag natin, nagagabayan ng banal na Espiritu. Kaya meron tayong connection. Kaya without Christ, hindi pwede tinatawag natin magkaroon ka ng ugnayan sa Holy Spirit. Unang Juan chapter 3 verse 24, ang mga tumutupad at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay na
mananaan sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamagitan ng Espiritu na Kanyang binigay sa atin. So, ibig sabihin yung resulta ng pagkaroon natin ng ugnayan sa banal na Espiritu ay nagdudulot din ng tinatawag natin magandang resulta. Balikan ko yung aking halimbawa kanina. Yung isa na tinatawag natin na kausap ko, sabi niya, okay. Sabi niya ay tinatawag natin nung una daw, siya naman barakong-barako, sabi niya. Siya ay barakong-barako dati, sabi niya. Grade 1, grade 2, grade 3, lalaking-lalaki ako, sabi niya. Pero na ako'y kinuha ng aking tiyuhin at yung aking tiyuhin, binago niya ang aking buhay. Sabi niya, pinahaba niya ang aking buhok at tinitirintas yung aking buhok hanggang sa lumaki ako at kasama ko ay mga kababaihan kaya na-develop yung aking feelings. So, ibig sabihin, binabanggit niya na ito ay development. Ano nangyari? Dahil sa tinatawag natin pakikiugnay niya sa ganong klaseng sitwasyon. Kaya kanyang community ay ganon, nadala siya. So, hindi naman siya sinilang na ganon. Kaya nakalimutan ang salita na pa. So, ibig sabihin, pinapoint ko doon, the influence na kanya naririnig, yung kanyang pakikisama sa kanila, kaya siya naging ganon. Pero, sabi rito sa verse, pag ang salita ng Panginoon ay nasa atin, at sabi rin, tumutupad sa kanyang mga utos, nananahan. So, kung tayo mayroon relasyon sa Holy Spirit at siya nag-influence sa ating buhay, siyang gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin, ang kanyang kautusan ang siyang ating pinapakinggan, tayo na-influence yan. Sabi niya, ay tatawag natin nananahan sa ating. Sabi niya sa verse 24, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. Kaya may yung relasyon natin, ugnayan ng banal na Espiritu ay dyan, kailanman ay hindi nawa, wala. Kasama po natin. E sabi riyan, the Holy Spirit will assure him concerning salvation and service. Kaya, tiyak po natin yung ating kaligtasan. Sigurado tayo. Ikaw ba'y sigurado? Naligtas? Iyon ang pangako ng Panginoon. Sino man sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil pinananahan ng Holy Spirit na siyang tumutulong sa kanyang buhay upang magkaroon ng tamang buhay na may pagbabago. Pero pag siya, kilala ko si Jesus pero hindi nagbabago, hindi yun totoo. Kaya walang, siguro walang tinatawag natin Holy Spirit sa kanyang buhay. Okay? Mayroon pa. Ito ay, the Holy Spirit will give him liberty. Ano yung liberty? Hindi gatas ha? Ay, wala nang gatas sa atin liberty, ano? Wala na. Ay, mayroon pa? Ay, mayroon pa. So, baka maghanap kayo ng gatas. The Holy Spirit will give him liberty. Romans 8:2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu na buhay kay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, nagkaroon tayo ng kalayaan. Ano yung kalayaan na yan? Sabi ko kanina, tayo ay alipin. Tayo ay nakakulong. Saan? Sa kasalanan. Sa kasalanan. Pero naihayag sa atin ang kautusan ng Espiritu ng Buhay, sabi doon, ay tinatawag natin, tayo ay pinalaya sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesus Kristo, sa tulong ng banal na Espiritu. Okay. Siya nagbigay sa atin ng malaya, kaya sabi natin ay, malaya ako. Simulan tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, anumang klaseng pagkatao mo, anumang klaseng kalagay mo, meron kang kalayaan. Kaya ulitin ko yung aking sinabi na kanina sabi niya, ay ganito ako, sabi niya, alalahanin mo dahil siya dating presidente ng kanilang kabataan, napakarami na akong narinig na patutuo ng mga taong naging ganyan, sila'y nabinago ng Panginoon. Ayan. Kaya sabi, may pag-asa ka pa, sabi niya. Magano naman, gwapo pa naman. Ayan. Hindi ko sasabihin pangalan. Baka minsan darating dito eh. Okay. So, yun. Eh, talaga naman ko. Ganon. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya sabi ko, doon sa bliss, hindi kami mampanghusga. Pwede kayong pumunta. Hindi ka namin husgan. Ako naman. Kaya,
wala kaming karapatan na husgahan sapagkat ang Diyos lamang tanging manghuhusga sa bawat isa. Second Corinthians 3:17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So, kalayaan saan? Kalayaan sa paggawa ng kabutihan. Kalayaan upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya, kayang-kaya natin paglabanan ng lahat ng uri ng kasalanan sa ating buhay. Kaya natin i-control ang mga bagay na pwedeng umalipin sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, hindi ko kaya. Manalangin ka. Lord, help me. At tutulungan ka ng Panginoon. Sapagkat tayong lahat may kahinaan. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay may kalayaan. Ibig sabihin, kaya-kaya natin labanan yan. Okay? Asa na lang. Panghuli. The Holy Spirit will fill His mouth with appropriate things. Kuminsan di ko maisip ito pero meron akong karanasan. Asahin mo natin. Marcos chapter 13 verse 11. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang iyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon ay siya ninyong sasabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Binabanggit ang ating Panginoon Jesus na huwag kayong mabahala kung ano man mga bagay na mangyayari yan sapagkat gagabayin kayo ng banal na Espiritu at kayo tutulungan.

0: ang paglaganap ng kasamaan sa lipunan. Kung meron Diyos, bakit andiyan ang kasalanan? Patuloy na dumarami at lalo naghirap ang buhay. Hindi ko alam. Mayroon sagutin. Biglang pumasok sa aking isipan yung katawag natin na hindi ko makalimutan itong Oseas chapter 4 verse 6 o Isaiah chapter 4 verse 6. Sabi doon, English yung aking nabase kasi noon. Sabi, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I will also reject you from being a priest since you have forgotten the law of God. I also will forget your children. Alam niyo, yung verse na ito, hindi ko memorize. Pero sa panahon na yon, ay sabi, naalala ko, sabi, kaya dito sabi, binasa ko, sa akin niya, ang dahilan daw, dahil kinaligtaan natin ang salita ng Panginoon, dahil sa ating pagkakaligta, itatawag natin di pagsunod sa Panginoon, pagtalikod sa Panginoon, kaya yung dahilan kung bakit tayo nagkasira-sira. Nanahimik yung matanda. So, ibig sabihin, sabi ko, hindi ko alam yung verse na yan. Nagkataon na siguro, nakatsamba. Pwede ko sabihin, nagkatsamba. Pero ako'y naniniwala na sa tulong ng Banal na Espiritu, naalaala natin yung verse na yan at nasabi. Kaya ako'y naniniwala sa ating buhay, pag tayo naniniwala sa Holy Spirit, na siyang tiyatawag natin tunay na Diyos, tayo naniniwala sa isang Diyos, binubuong tatlong persona, Ama, Diyos Ama, Diyos Anak, na si Jesus Christ, at ang Holy Spirit, tatlo sa isa, 3 in 1. Kaya sabi natin, naniwala tayo sa isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Kaya yan ang Holy Spirit. Kaya huwag tayong mabahala kailanman hindi tayo iniwan ng banal na Espiritu. Hindi siya umalis sapagkat siya nga, sabi natin, all knowing. Kaya ito ang aking hamon sa mga kaibigan ko. Kumisang sabi nila, ang Holy Spirit ay nasa mananampalataya lamang. So kung tayo magkatabi, saan lang yung Espiritu? Nasa loob. Kaya sabi ko, ang Holy Spirit ay nasa lahat ng dako. Kahit sa hindi mananampalataya lang, walang ugnayan. Kung may ugnayan, tiyatawag natin na andyan. Pero dahil hindi ka mananampalataya, iniisla mo, kaya hindi ko yan, hindi mo nakikita at hindi mo naramdaman. Kailanman, hindi umalis ang Espiritu. Kaya ako'y naniwala ng Holy Spirit ay siyang patuloy na tumutulong, gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya mali yung pananaw ng iba, ng Church of Christ, hindi daw naniniwala sa Holy Spirit. Tayo'y naniniwala sa Banal na Espiritu na siyang tumutulong sa bawat mananampalataya. Kaya huwag kayong matakot. Kaya sa susunod, pag-aralan po natin, ano ba yung mga bunga, resulta ng pagkaroon ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya mahalaga ngayon, hindi ka nag-isa, kasama mo ang Banal na Espiritu. Okay? Kaya huwag tayong mabahala. Pagpalain tayo Panginoon sa pagkarinig ng kanyang salita.
1: Para katugon sa awit natin mga kapatid, Psalm number 116. 116, God's will is for all.

0: The gospel is for all.
1: So, kukunay niyo mga sa pag-alala sa kamatay ng ating Panginoon. 1444. When we reach his people.
0: When we reach

0: ay dadapo na sa banal na hapunan. Bago po tayo makibahagi sa banal na hapunan, muli ay siyasatin natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Dito po sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at uinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muling nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kami po ay dadako sa isa pang bahagi ng aming pananambahan, ang pag-alaala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin nang dahil sa aming mga kasalanan, siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kaniyang katawan at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Naway sa aming pag-aalaala sa kanyang kamatayan ay magampanan namin ito nang naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you.
1: tayo po'y dadako na sa pagbibigay o ambagan ng mga banal. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan na ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan magambagan pagpunta kuyaran. Ayan. Ganito rin po ang sinasabi sa 2 Corinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Panalangin po tayo. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagbibigay ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat Ama sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Narito po ang kaloob ng bawat isa at naway patuloy pong magamit sa ikalalawak ng iyong gawain. Hiling po namin Ama na patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas sa aming mga pinagkakakitaan at naway magamit po namin ang aming buhay para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen.
2: Dinig mo po tayo lahat ng sa tayo. Pag-iwas ko sa akin sa page 20. 2-0. Anywhere with you.

0: sa mapagpala mo baba po sa ating lahat. Mga kapatid, Happy Lord's Day.
1: Yan, ito muna ito. Ngayong umaga, ating pong ipagpapatuloy muli ang ating aralin, Bible Study, ating pong series of lesson. Ito po ay sulat ng Apostol Pablo doon sa Corinto. Ito po ay Dr. Luke, tagapang mga Kristiyano, upang ibahagi, pangaral, pinakamahalaga po, mga kapatid, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Kaya napunta po si Apostol Pablo doon sa Corinth. At magkakahalo po. Subalit, sumulat si Apostol Pablo sa mga Corinth upang sila ay turuan, payuhan, mga aral, pagiging isang Kristiyano. Dahil ang mga taga-Corinto ay nandun pa rin yung kanilang practice, no, yung kanilang practice po, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tulad po na pagsamba kay Aphrodite, na kinikilala na isang Diyosa doon sa Corinth. Dahil dito, nag-start pa yung mga Christian. Eh, masugid na tinuturoan ni Apostol Pablo, hindi lang po sa Corinth. Iba-ibang mga parte na lugar na sinusulatan ni Apostol Pablo upang manatili sila sa tamang aral. Dito sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay Grego, Athens, mga matatalino. Kaya dito may mga liham na patungkol sa mga Grego. Napo natin ang mga philosopher, matatalino po yan. Kaya sa ating po pinag-atin na talakay noong last Sunday, ay pinapakita doon na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo yung mga mahihina. Yung mga tinuturing na sa tingin ng mga tao ay walang halaga kasi sila po ay mahihina, walang kaalaman. Subalit, dito po, hapya po natin ng ating po natalakay dito sa 1 Corinto chapter 1 verses 26-29 po ang sulat ni Apostol Pablo. Mga kapatid, alalahan ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutang ito upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang pangkaraniwang tao, mga inahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang-saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Dito sa part na ito ay naroon yung mga Grego, yung mga matatalino. Dahil ang mga matatalino, ang hinahanap nila ay karunungan. Subalit, para naman sa mga Hudyo, ang hinahanap nila ay hiwaga, yung kapangyarihan, milagro. Dahil namulat ang mga Hudyo, ang mga Israelita, sa mga himala. Naghahanap ng himala ang mga Hudyo. Kaya nga po, ng ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao sa lupa nagpakita ng himala. Bumuhay ng patay, nagpagaling ng maraming sakit, nagpalayas ng mga sinasapian ng masamang espiritu. Yan pinakita ng Diyos sa mga Hudyo upang sila ay maniwala na siya ay sugo ng Ama at siya ay anak ng Diyos. Subalit, may mga ilan na mga Hudyo ay ayaw kilalanin si Jesucristo na anak ng Diyos. O siya ang Diyos. Dahil sabi niya doon sa John chapter 8, verse 1, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, walang mataas sa kanila. Kaya dito, pinapakita dito na ginamit ng Diyos ang mga naturingang angan, yung mahihina. Bakit? Kasi nung panahon nila, nakita natin, babasa natin na pag-aralan, si Jesucristo, apostol, ay mga mangingisda. Yung iba, may pinag-aralan, tulad ni Apostol Pablo. At si Mateo, isang tax collector. So dito nakikita natin, subat sino yung mga masugid? Apostol Pedro, si John, yung mga mangingisda. Kaya napansin ng mga Hudyo, bakit ito mga tinuringan ng mga hangal, yung walang mahihirap ang tingin nila. Subalit, yun ang Saduceo, Pariseo, ay para hiyain, para ipakita ng Diyos na hindi, no? Hindi ang level ng inyong katayuan, hindi nasusukat yan. Kundi ipapakita ko dito sa mga alagad ko, na dito ko ibigasin po natin, dun sa panahon nila, sino mga pinipersecute? Hindi ba mga Kristiyano? Sino ang pinipersecute? Ay mga Hudyo, mga high priest, isa doon si Apostol Pablo na nag-persecute sa mga Kristiyano. Eh subalit, nung dumating ang time na papunta sa Damasco, si Saulo, na Apostol Pablo, ay naliwanagan. Tinawag ng Diyos na siya ay maglingkod at ihayag ang Ebanghelyo. Kaya ito po, ang kanyang sulat. Kasi nakasalamuhan ni Apostol Pablo lahat. Dati iniusig niya yung mga Kristiyano. Sabalit ngayon, kasama niya na. At isa rin siyang inuusig. Kaya dito, sino ang kanyang kinakausap? Ang mga Kristiyano at yung mga Grego. Kasi dito, na-convert yung mga Grego na matatalino at ay pinapangaral sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na sila pinapahiya, kundi ipinapakita dito yung kalagayan. Kaya makita natin, no, sa panahon natin, dito sa Church of Christ, no, bibihira po dito yung attorney, bibihira yung mga matataas na tao. Nasaan yung mga matataas? Mga politiko, yung mga attorney, doktor, karamihan, nagkukumpulan sila sa isang lugar, na religious group na yan. Kaya nga po, sinasabi dito, sila ang pinapahiya. Bakit? Kasi ang kanilang karunungan, no, na karunungan sa tao lamang, doon lang sila nakabase lang. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, yung aral. Bakit? Halimbawa, tulad namin, mga preachers, no? Sinusukat yung aming katayuan, ikinukumpir kami doon sa kanilang tagapagturo, dito nag-aral ng 10 taon. Eh kayo, yan. Ilang taon lang? Ilang buwan lang? Bakit kayo nangangaral? Nag-aral ka ba ng theology? Kung wala nung mga kanilang pinaparatag o sinasabi sa mga preachers. Subalit, mga kapatid, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit na isang mahina, kung bigyan ng Diyos ng kakayahan, ipangaral ang kanyang salita, hindi po natin niya mapipigilan. Kahit na po'y ordinaryo na membro, dumating ang time na mangaral siya, hindi po natin mapipigilan yan. Dahil ang Diyos ang may plano yan. Gagamitin na yan kung pakihayag ang aral, yung katotohanan. Kaya po, mga kapatid, huwag po tayong magsawa, mag-aral ng kanyang salita. O, kaya dito pinapakita, yung mga mahina na turingan, ginagamit ng Diyos para hiyain yung mga pagmataas. Yan. So, ano po yung aral dyan? Na huwag po tayong mapagmataas, kundi magpakumbaba tayo lagi sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung ating napag-aralan last Sunday. Yeah. Ito na po tayo sa

0: ating lesson, mga kapatid. Kasi rin ko po sa ating GC na ating pagbasahin yan. No? Doon sa 1 Corinto chapter 2 verses 1 to 16. Ating pong basahin muna talatang ito at ating pong tatalakayin. Isang po natin kay Brother Aldrin. Wala ho tayong microphone ngayon kaya lakasan na lang natin ating boses. Sira.
1: Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinarayan ko sa inyo ang himaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mausayan ng pananalita o nagmalawak ng karunungan. Sapagkat kung ako'y nariyan, ipinasya kong wala kong ipapaalam sa inyo, maliban kay Kristo ang kanyang kamatayan sa krus. Nung ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot sa aking pananalita at ang umaral ay hindi mo sinubukan kayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na kalupati at karunungan ng tao. Balit umaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masalting sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao.
0: Salamat kapatid Aldrin. Sa una pong verse natin, mga kapatid, sinulatan dito yung mga Kristiyano. Sabi niya, nung ako'y pumunta riyan, nung pumunta siya, at nang sumulat siya, ito po, ipinahayag ko sa inyo ng hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kausayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. So ipinapakita dito ng Apostol Pablo yung kanyang pagpapakumbaba. O, sapagkat kung ako'y nariyan, ipinasya ko wala ko iba ipaalam sa inyo, maliban kay Jesu Kristo ang kanyang kamatayan sa krus. Hindi po ba mga kapatid na napakahalaga lagi na ipinapaalala ni Apostol Pablo ang kanyang pinapangaral sa mga Kristiyano ay yung Ebanghelyo na tinanggap ng mga Kristiyano. Iyan ang pinakamahalaga sa lahat na ipinapangaral. Tinutuwid sila sa mga doktrina, subalit hindi lagi nawawala rito yung Ebanghelyo na si Kristo ay siya namatay sa krus, siya inilibing at muling nabuhay. Napakahalaga sa panahon nila at napakahalaga rin sa ating kapanahunan na lagi nating ipaalala sa mga kapatid natin yung Ebanghelyo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng duho ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po yung aral na ating po laging ipractice o ating po laging isapuso na ang Ebanghelyo ay napakahalaga na tinanggap po natin bilang Kristiyano. Sabi dito, nung ako'y nariyan, ako'y nangihin at nangiginig sa takot. Bakit kaya po mga kapatid, no? Si Apostol Pablo ay nanginginig sa takot? Simpin po natin, pumunta ka sa isang bayan, ipapangaral mo ang Ebanghelyo na hindi pa nila kilala. Papangaral mo ang salita ng Diyos. Doon ay mga hintil. Mayroon silang kinikilalang Diyos nila, Diyos-Diyosa, at ipapangaral mo hindi nila kilala. Hindi ba manginginig ka sa takot? Bakit? Kasi kung hindi kayo magkaayos o magkaayon sa inyong pananampalataya, ay baka buhay mo ang kapalit. Kaya, ang buhay po ng mga apostol ay nasa bingit ng kamatayan. Kaya, sa aking pananalita at pangangal, hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mausay na talumpati at karunungan ng tao. Kasi ang mga Grego, matatalino, mga magagaling magsalita, kasi dito is sino pinapatungkulan dito ni Apostol Pablo? Yung mga mausay magsalita. Subalit, ito po mahalaga. Nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. They are guided by the Holy Spirit.

0: kay Panginoon Jesucristo, yung mga apostol doon sa araw ng Pentecostes. Tignan doon sa gawa, mga kapatid, yung mga apostol, sila ay nag-speaking in tongues, nagsalita na iba't ibang wika, wika na naiintindihan. Yan. Buklatin po yung ating Biblia po. Napag-aralan na po natin ito doon sa gawa, chapter 2, kung saan ibinigay ng Panginoon Diyos ang banal na Espiritu Santo. Ito yung kapangyarihan na sinasabi dito ni Apostol Pablo. Okay? Doon sa Gawa, chapter 2, verses 1 hanggang 3. 4 po, mga kapatid. Ito yung dumating ang banal na Espiritu Santo na tinutukoy dito ni Gawa. Chapter 2, verses 1 hanggang 4.
1: Gawa, chapter 2, verses 1 hanggang 4. Nang dumating ang araw ng Pentecostes of those days, silang lahat ay nagtatid na kakakito ay nangyong. So, nang dumating mula sa labit ng isang ito, nagsimula ang magsalita ng pagkakita.
0: Ayun. Thank you, brother. Yan po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Nagkapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi galing sa karunungan ng tao. Hindi po ba? Isang kamanghang-mangha, isang hiwaga sa panahon nila. Kaya, hindi sa karunungan, yung magagaling, mahusay magsalita, hindi po eh. Kasi nung nangaral ang mga apostol, yung mga salita nila ay naiintindihan ng iba't-ibang mga naroon. Anong pinapangaral nila? Walang iba kundi yung Ebanghelyo. Na si Kristo ay siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga apostol. At dito, si apostol ba nakatanggap din ng Espiritu Santo? Opo. Kaya sabi niya eh, subalit, nangaral ako, diba? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kailan tumanggap po si Apostol Pablo ng Espiritu Santo? Doon sa Gawa, chapter 9, kung saan siya binautismuhan ni Ananias. Okay? Tignan po natin doon, no, na si Apostol Pablo ay nagpabautismo. Sabi niya dito, okay, doon sa Gawa chapter 9 verses 17 hanggang 19. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at bumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo. At sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Isus na nagpakita sa iyo sa daan nung ikaw ay papunta rito, isinugo niya ako upang muli kang makakita, upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila bakaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Dagdag po natin, si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siya ng aral sa mga sinaguga na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya so dito pinapakita ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tanong, umiiral ba ang Espiritu Santo sa panahon natin? Amen. Opo. Hindi Espiritu na tayo ay nagbibilagro. Hindi Espiritu Santo na nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe, kundi nang tayo ay nabautismuhan. Kaya marami po sa mga religious group na sila ay tumanggap ng Espiritu Santo at sila ay nag-speaking in tongues, nagmimilagro. Pero kung ating pag-aaralan mabuti, sino mga pinatungan lang dito? Nung panahon nila, kaya po, hindi niya tayo, hindi nila tayo maluloko sa panahon natin. Dahil ang tinanggap natin na ebanghelyo nung tayo ay Espiritu Santo, nung tayo ay nag-obey ng gospel doon sa Gawa chapter 2 verse 38, nung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinalikuran. At tayo ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, hindi pangalan ni Brother Ricky, ni Brother Brent, ni Brother Faith. Hindi, sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay nagsisi sa Kanya, sa mga kasalanan na gawa natin, at tayo ay nagpabautismo. Sino nagpatawad? Ang ating Panginoon Jesucristo. At sabi niya, mayroon tayong tinanggap na banal na Espiritu Santo. At ayun, hindi ibig sabihin na tayo ay nabautismuhan at mayroon tayong Holy Spirit, ay mayroon tayong kapangyarihan. Hindi. Hindi po ganoon. Kundi yun ang ating tatag bilang Kristiyano. Tignan po natin, mga kapatid, no? Sa Epeso chapter 1. Na ito ay ating tatag po bilang Kristiyano, chapter 1, verse 13 hanggang 14, mga kapatid. Ito ang tatak natin. Okay, basa, brother? Epeso, chapter 1, verses 13 to 14.
2: Sa kanya kayo rin naman na sa hindi ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo na kumakapalataya sa kanya, ay tinatakan na itinatakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating sumana, hanggang sa natutubos ng pangaari.
0: Ayan. Thank you, brother. So dito pinapahayag ni Apostol Pablo. Diyan nagsulat din ito sa Apostol Pablo. Ito yung tatak natin na tayo nabautismuhan. Hindi tatak na tayo may kapangyarihan. Hindi. Dahil sabi dito, ang Espiritu ang katibayan na makakabit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, ay pupurin ang kanyang kaluwalhatian. So, malino po mga kapatid na yung Holy Spirit sa panahon natin ay ang tinanggap natin yung tayo ay nagpabautismo. Noong sa panahon nila, ayan, sa panahon nila, sila po ay may kapangyarihan dahil ibinigay sa kanila ng Diyos. Bakit kailangan na magkaroon ng kapangyarihan ang mga apostol? Kaya marami pong sumampalataya dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit sa panahon natin mga kapatid, no? Napakahalaga na huwag na nating hanapin pa yung kapangyarihan o milagro. Bakit? Kasi dito pa, tuloy natin. Verse, ito, sa 6 hanggang 9. Ibasa po kapatid at tatalakay na po natin yan maya-maya. Gayunpaman, dito, God.
1: Gayunpaman, sumata ang mga tao na sa buhay espiritual ay nangangaral ang panginang salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundo ito o ng mga taga-pamahala ng mundo ito na ang kapangyarihan ay lumipas. Balit, ang pinahayag namin ay ang liitin na karunungan ng Diyos. Ang Panginoon ang kaluwalhatian. Balit tulad ng nagsulat. Di ba nakikita ng mata na rendik ng matay ka? Hindi ba masagir sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig?
0: Ayan. Thank you, brother. No? Gayunpaman sa mga tao matatag na sa buhay espiritual. Sino yung tinutukoy dito? Yung mga Kristiyano. Nangaral kami sa salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito ng kapangyarihan ay lilipas. So dito pinapakita yung mga mapagmataas, yung mga Grego. Kasi dito tinuturuan sila. Kasi mayroong mga Grego na matatalinoy, sinasalungat. O mga Hudyo, ito yung aral, pero hindi eh. E pinapakita dito mga kapatid, mga sulat dito, para yun ang kanilang sundin. Yung mga leader sa iglesia, yung mga preachers doon, yung evangelist doon, upang itong kanilang panghawakan, hindi yung karunungan ng tao lamang dapat pasakop sila sa Panginoon. Dahil sa panahon nila, may mga pinatungan na mga kapatid, no, na sila ay nagmimilagro, nag-speaking in tongues. Mayroon po yan. Doon sa gawa, no, si Apostol Pedro, doon sa bahay ni tahanan ni Cornelius, nung tumanggap ang mga Kristiyano doon, sila ay nagsalita na iba't ibang wika. Ito yung pinapakita dito na karunungan ng Diyos, hindi karunungan ng tao. Kaya dito, ito nakahayla sa atin, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una na itinalaga niya para sa ating ikaluluhati bago pa likhain ang sanlibutan. Ano po yung tinutukoy dito? Tandaan po natin, mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay hindi natin kaparehas. Ni kaisipan ng Diyos ay hindi natin yan kaisipan. Opo. Kaya nga po, wala ho tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon Diyos dahil siya ang Diyos. Hindi natin kayang abutin. No? Subalit dito, ipinapahayag na namin. Sabi Apostol Pablo, yung lihim ng karunungan ng Diyos hindi manahayag nung una na itinalagay niya para sa ating kaluwati bago palikhay ng salibutan. Tignan po natin sa Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 7. Ephesians chapter 1 verses 4 hanggang 7. Sabi dito, okay? Una lang po. Bago palikhain ng salibutan, ay pinili niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandang loob. So dito pinapakita na inihanda na po ng ating Panginoon Diyos si Jesucristo noong nagkasala si Eva sa kasi Adan dahil dadami na po yung tao, mga kapatid. At yung kasalanan, dahil namulat na po ang tao. Alam na yung mabuti at masama. At dito, ito na po yung pangako. Ng pangako ng Diyos na itinalaga niya noong una ay para sa ating kaluwalhati at bago palikhay ng sanlibutan, mga kapatid, ay pinili na pala tayo, no? Ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, talo, lahat ba ay makakasama sa kaligtasan na yan? Hindi. Kung sino yung sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung pangako, mga kapatid, no? Ng Diyos na nagkasala si Adam at si Eva. Darating ang time, panahon, ito na yung panahon natin, mga kapatid. Ito na yun, na karunungan ng Diyos na inihayag niya noong una. No? Doon sa Genesis, sino may sulat ng Genesis? Si Moises. Dito, na tayo ay mayroon ng kaligtasan. At dito, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito nakakaunawa sa karunungan iyon. Sapagkat nung naunawa nila yon, hindi sana nila pinapako sa krus ang Panginoon ng kaluluhatian. Sino nagpapako? Ang mga Hudyo na ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong sabi doon sa Isaiah chapter 64 verse 4? Isaiah chapter 64 verse 4. Sang katauhan ay wala pang nakakita o narinig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Ang mga Israelita na sila ay tatalikod sa Diyos, sila ay babalik sa Diyos. Ayun, tatanggapin ulit sila ng Panginoong Yahweh. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Subalit, sabi dito, ikaw na tumutukon sa mga dalangin na mga umaasa sa iyo, naroon palagi yung pananalangin. Yun ay tinuturo ng ating Panginoon, ang pananalangin, ang mga apostol na tayo lagi manalangin. Walang isa man sa mga tagapamahala sa taigdig na ito na nakaunawa sa karunungang na iyon. Hindi po maunawaan. Subalit sa panahon natin, ito na po sabi niya, na tayo ay nakaunawa na. Ibinigay na ng Diyos yung aral na ito. Ang ebanghelyo, ang kaligtasan po natin. Kaya, dito po mga kapatid, yan. Yan, may time pa. Ngunit ito inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinaka malalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayunman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin na hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangali hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay ang mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Patanda po natin, marami po nabanggit yan Espiritu. Ito, mayroon silang sinasabi dito, anong tinanggap na Espiritu na yon? Una sa mga apostol, yung kapangyarihan. They're guided by the Holy Spirit. Dito, sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Tandaan natin, ang patid, ang nasa ilalim ng Espiritu Santo, nung panahon nila, alam ng mga apostol kung ano ang nilalaman ng isip ng tao. Hindi ba ang ating Panginoon Jesucristo? Alam niya kung anong iniisip ng tao? Kaya nga hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili. Opo? Sa mga nasa paligid niya. Kasi alam at nababasa ni Jesucristo ang kanilang nasa kaisipan. Mga kapatid, pakibasa po, nasa Mateo po, ang alam na ang Panginoon si Kristo ay alam niya kung ano ang iniisip ng mga nasa paligid niya. Hindi po nagkakamali. Pakihanap po ang versikulo na yon. Na hindi niya pinagkatiwala ang kanyang sarili. Kung hindi sa Mateo, ay sa John. Dito po nakahanap, brother? Na hindi niya pinagkatiwala ang kanyang sarili, mga kapatid.

0: Harap jumpa, maka patahin. John chapter 2 verse 23 hanggang 25. Yan. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi pinagkatiwal ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi niya na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. So ibig sabihin mga kapatid, yan po, no? Ang kapangyarihan ng Diyos, alam ng iniisip ng mga tao na sa paligid. At alam din ni Jesucristo na sino ang magtatakwil sa kanya at alam niya ang magkakanulo sa kanya. Sino nagkanulo kay Jesus? Si Judas Iscariote. Ba, alam ni Jesus sa kanyang mga alagad na sino ang magkakanulo sa kanya. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya kung ano ang nilalaman ng ating isip. Alam niya kung ano nilalaman ng ating puso. At dito, mga kapatid, ang tinanggap natin hindi ang Espiritu ng Sanlibutan. Bakit sinabi ng Apostol Pablo? Kasi ang Sanlibutan, ang Espiritu, ano yun? Magkasalungat yung Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Sanlibutan. Tignan po natin sa Galacia na hindi po pwede magsama ang Espiritu ng Sanlibutan at ang Espiritu ng Diyos. Magkaaway po yan. Doon sa Galatia chapter 5, verses 16 hanggang 18. Okay, basa po, sister? Marilyn? Yan, thank you, sister. So, magkalaban. Hindi pwede magsama yung Espiritu ng Sanlibutan at yung Espiritu ng Diyos. Kasi magkaiba. Yung Espiritu ng Sanlibutan, yun yung kasamaan. Yung Espiritu ng Diyos, ano yung bunga ng Espiritu ng Diyos? Nandiyan pa rin sa Galacia. Chapter 5, verses 22 hanggang 23. Ito po yung bunga ng Espiritu Santo na nasa ating mga Kristiyano. Ano po ang ating mababasa po, mga kapatid? Subalit, 22 to 23, Victory. Salamat, Madonek. So, ito po yung bunga ng Espiritu. Kaamuhan, magiging mabait. Siyempre, nandun yung pag-ibig, mga kapatid. Ito yung napakahalaga na ating dapat taglayin. Dahil ito ang bunga ng Espiritu Santo. Hindi Espiritu na nagbimilagro po tayo, ha? Hindi. Ito ang kalor ng Diyos na hindi maunawaan noong panahon nila, noong mga hindi pa Kristiyano. Tayong mga Kristiyano ngayon, noong panahon nila, noong unawaan nila, then ito na yung sinusulat. Kasi ano yung bunga? Kabaitan. May Kristiyano ba na gumagawa ng mga labag sa Diyos tulad ng pag-iimbo, pagkaingit, pagpapatay? Hindi. Kundi pagpipigil sa sarili. Naging nagpapakumbaba. Yan ang bunga ng Espiritu na hindi nauunawa ng iba. Mayroong mga, kami ay Kristiyano din sa ibang pananampalataya. Pero pag dating nila sa labas, hindi na sila Kristiyano. Hindi na ugaling Kristiyano. Bakit? Kasi hindi naman talaga natanggap yung tunay na aral. Wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos, yung ipinagkaloob sa ating mga Kristiyano. Na yung bunga ng ating inaaral lagi, pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Ayan. Dito, sinasabi, kaya nga kami ay nagagal hindi sa pamamagitan ng karunungan at kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya tayo po, mga Kristiyano, ay taglay po natin ang Espiritu Santo na yan. Dahil ito yung bunga. Tanong, kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, nakakatiyak po ako na baka wala po tayo dito sa bahay-sambahan. At nakakatiyak din po ako na hindi nyo nasusunod yung aral. Bumabalik kayo sa dating gawain. Kaya nga po, magkasulangat, yung sa sanlibutan, ang gusto niya, yung kasamaan. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay labis pong sinaktan, yan ay aalis sa atin. Tulad na nangyari kay Haring Saul, na hindi niya sinunod ang ating Panginoong Yahweh. Nung sila'y nananakop, patayin nyo lahat yan. Mga nandyan, mga hayop, bihagi nyo, patayin lahat, subalit nagtira sila. Kaya, umalis ang Espiritu kay Saul. At nung umalis ang Espiritu sa kanya, anong pumalit sa kanya? Kasamaan. Bakit? Gusto niyang patayin si David. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Kaya pumapalit sa isang tao, masama. Isa pang halimbawa, ang tao, kapag pinainom mo ng maraming alak yan, ano ang mangyayari sa kanya? Kahit hindi yan naglalasingan, hindi marunong uminom yan, painumin mo ng alak yan, anong espiritu na sa kanya? Espiritu ng alak. Anong ginagawa niya? Hindi na po tama. Ang gagawin niya, manggugulo, baka pati pamilya niya, guguluhin niya. Bakit? Espiritu na po ng alak. Yan po ay isang pinapakita na magkasulungan yung Espiritu ng galing sa Diyos at Espiritu ng sanlibutan. Kaya magkasulungan po, mga kapatid, na sabi dito, hindi po karunungan ng tao, kundi karunungan ng Diyos. Hindi po nakikita. Nakita nyo ba Espiritu? Hindi. Nakita nyo ba Espiritu ng alak? Hindi rin. Ito ba nakikita sa gawa? Ang Espiritu ng Diyos nakikita sa ating gawa. Kaya isa po yun na halimbawa po, mga kapatid. Kaya, ang ipinapaliwanag namin ay ang mga katotohanan ng espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Ayan, last verses po. Sapagkat ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap na mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang na parang espiritual. 15. Nauunawaan ng tao na tataglay na espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng tao hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Bakit nasa kaisipan pa natin ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo? Yung aral, yung itinuro ni Jesucristo sa atin na napapasa po natin, yun ang nasa atin, yung pag-iisip ni Kristo, yung aral, yung tinuturo niya sa atin. Kaya nga po, ano yung aral na taglayin natin? Isa po dito, doon sa 1 Peter chapter 2 verses 21 hanggang 25. Isa pong halimbawa si Jesucristo sa atin na dapat nating taglayin bilang Kristiyano. Subalit, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay naroon yung pagtitiyaga. pagsubok sa ating buhay. Marami tayong pagkataanan. Kaya nga po, sabi dito sa aklat, no, na Unang Pedro, chapter 2, verses 21 hanggang 25, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman nang siya'y insultuhin. Hindi siya gumanti sa, ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubay niya lahat sa Diyos na makatarungan kung bumatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasanyang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon, kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at nakapaglalaga ng inyong mga kaluluwa. So dito pinapakita na halimbawa yung kaisipan, yung pagiging mabuti po natin, mga kapatid. Kasi si Kristo, kahit na po siya pinahirapan, hindi siya kumanti. Yun ang dapat nating tagayin, na kahit insultuhin tayo, hayaan natin. Dahil mayroon makatarungan ng Diyos na siya ang mahatol sa kanila. Yan po ang iniwan sa atin ni Kristo na kaisipan, na kahit tayo tumalas ng kahirapan sa buhay, magtitiis. O, dahil di naman po lahat ng Kristiyano ay mayayaman. Kaya nga po, kung titignan po natin, mas marami po sa mga Kristiyano sa Church of Christ yung tamang pamumuhay lamang po, mga kapatid. Na tayo ay pinili ng Diyos sa Kanya para sa kaligtasan. Hindi lamang po dito sa lupang ito ang tahanan natin. Mayroon pong hinanda ang ating Panginoon Diyos. At dito po, nabanggit ko kanina, na magkasalungat ng Espiritu ng Sanlibutan at ang Espiritu ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. Ngayon, tayo na po ay datako sa katanungan at karagdagan patungkol po ng mga naka-highlight sa iyong tinanggap po natin na Espiritu. Brother Faith. Karagdagan?
1: Amen. Ang tanong ko po ito, paano natin malalaman na ang banal na Espiritu ay nakakahanan sa atin? Kasi wala na yung mga patunay, hindi na tayo pwede ng lamot, hindi na tayo pwede magsalita ng mga salita ng Ilyana. Paano natin maipapakita o mapapatunayan na ang banal na Espiritu ay nakakahanan sa atin? Mayroon isang talata na binanggit sa kapatid na rin na tumutulong sa panang ito. Alam
0: kong harap
2: ko yung isang tulad. Kaya natin sila pag-isip.
0: Ato.
2: Ayon sa klase natin sa Galatia, yung mga buwan ng Espiritu na doon. Ibig.
0: Kahinahunan. Pagpipigil sa sarili.
1: Kaya, kung kaya mo nang magpatawad sa taong nagkasala sa iyo, nang magwag sa loob mo, kaya mong maging mahinahin sa mga panahon na ito ang Espiritu. Nakikita mo na ang mga Espiritu.
0: Ayan, sa pagpapatawad at mahalaga po yung pag-ibig. Una, pag-ibig po sa Diyos kasi naroon na yung Espiritu sa iyo eh. Yung responsibilidad mo sa Diyos. Ano yung responsibilidad sa Diyos? Okay, kung isa-isa ko, madami. spiritual. Tulad dito, sa ating Lord's Day, araw ng Sunday, obligasyon po ito, mga kapatid, na tayo ay sikapin natin makadalo sa pagtitipon na ito. Dahil ito pinapakita natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Yung pag nag-aaralan natin, sinasadisik natin yung kanyang aral. Kalawa, pag-ibig sa kapwa. Kasi kung bago naman ng Diyos, pero yung kapwa mo hindi mo naman mahal, wala rin. So naroon po, sinasabi niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan at katapatan. Tapat ka sa Diyos. Tapat kayo sa kapwa. At mga kapatid, dapat sa pamilya. Pakita natin yung pag-ibig natin lagi sa pamilya. Anong pag-ibig na dapat natin pakita? Tayo ay kaalim sa Iglesyang ito. Dahil ipinapangaral lagi dito, yung Ebanghelyo, ihayag natin ang Ebanghelyo sa ating mga pamilya. Sa ating mga kapatid, anak, turuan po natin sila mga kapatid na ipangaral, ipaabot ang mensaheng ito. Na si Kristo siya namatay, inilibig at uling na buhay. Kaya po sa lahat ng pagtuturo ni Apostol Pablo ay nahubi lagi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya tayo po, tayo mga Kristiyano, kaya wag lang po natin subukan. Gawin na natin. Kailan? Ngayon. Pangaral po natin Ebanghelyo sa magulang natin. Isan, busy ako. Timing po natin. Pag hindi na busy, hindi naman lahat ng oras busy ang ating nanay, tatay. Kapatid, pagtsagaan po natin. Kapag nalaman niyo ang salita ng Diyos, pangarap natin sa Kristo. At kami inyo ayakin sa iyong tahanan. Tulad po ng mga Kristiyano, welcome po ang mga apostol. Sila po ay dumadalaw sa mga kapatiran. Napag-aralan po natin sa gawa ng mga apostol. Sila po ay nagbabahay-bahay at pinapasyalan yung mga kapatiran. So mayroon pa po karagdagan at katanungan, Brother Faith.
1: Nagtatang ko lang po ulit, ang isang umahalaga na napapatuloy na ang banal na Espiritu ay nananalangin sa atin. Dapat hindi sa mga kabataan at sa mga bago na lang sa mga kapatiran. Kasi yun yung magiging tulay. Para matulungan kung paano mabuhay ng isang buhay na kapatid. Kung wala ka ng sigasig na mag-aral, basa ng Biblia, magbigyan ng Biblia. Ibig sabihin, lumalayo ang banal na Espiritu sa iyo, yung tanggap ko, si Jesus Christ sa iyo.
0: Salamat, kapatid na Faith. Ito po yung conclusion natin sa chapter 2. Sa buong pag-aralan po natin, sa unang Korinto chapter 2 verses 1 to 16, ipinakita ni Pablo ang mensahe ng kaligtasan ni hindi nakasalalay sa karunungan ng tao. Tandaan po natin, ang kaligtasan ng ating kaluluwa hindi galing yan sa tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos at karunungan na nagmumula sa Espiritu Santo. Kaya tulad ni Pablo, ipinahayag natin na si Kristo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at hayaang gabayan tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan at may sa buhay ang kalooban ng Diyos. Unang Korinto chapter 2 verse 16, sapagkat sino ang nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yung aral po, mga kapatid. Amen? So, sa po ang napakagandang umaga po sa ating lahat. Happy birthday sa ating lahat. Mga kapatid, may karagdagan si kapatid na Jess.
3: Karagdagan lang, Brad. Napaganda yung request natin. Kaya, para natin maraming ako, para natin malaman na karanahan sa ating spiritual na sa meron na sa ating ito.
0: Sa meron lang, yes.
3: So yun, kung kaya mo naman patawang. Kasi isa po kong buhay talaga sa non-Christian, kung hindi na tayo Christiano, hindi po natin alam niya ang name.
0: Mahirap.
3: Po natin mahirap. Pero, kapag isa po tayo Christiano, lagi po natin si A, na Christian tayo, kailangan tayo magpapila ng magandang.
0: Isang halimbawa tayo.
3: Halimbawa. Lahat naman tayo, tayo po mga kapatid ay paparap po tayo kasi unang muna tayo po ay naging Kristiyano. Kumbaga, itong parang po natin yung buhay natin sa mga non-Kristiyano sa mga na-observan po natin, especially sa mga ibang kagaya ng mga kapatid natin na hindi mga Kristiyano. Sa araw na ito, sa oras na ito, kung nagawa nila, nag-celebrate, ano, pero tayo, kasi Kristiyano tayo, mas inuuna natin at priority natin para sa Panginoon. Kasi, tulad ko,
0: Amen.
3: Basta pagdilo lang ang Panginoon, babalik niya.
0: Triple. Siksika, diglig.
3: Yung kalakasan ng mga pangangatawan natin, yun ang pinaka-blessing na yun, na natatanggap natin. Tapos, yun nga, kung kumpar natin, yung buhay natin sa non-Christian, wala silang alam. Minsan, pinag-alaruan ang sagdaran ng Panginoon, "Hoy, brother, isang pag-ano, pag-ano mo, talaga nila tayo mga Kristiyano, magkakaroon tayo ng mga kanyang bagay na, "Hoy, si brother, magsampa." Pero huwag lang yun, pakita natin na sa Kristiyano, pakita natin na maging matapit tayo, although hanggang na ang sa pero, Kristiyano tayo, kailangan natin yung mapag-asusya, magkaroon ng self-control, yun, yung kanina, pag
0: na hindi
3: na nararamdaman
0: yun, isa na
3: sa iyo spiritual. Yan. Kasi
0: kapalat tayo
3: kasi may patasan tayo na maratanggap ng buhay na walang
0: buhay.
3: Amen. Masawag tayo. Umayo. Yun, umayo. Okay. Tayo, ano, tuloy lang tayo. Kung tuloy lang tayo,
0: maraming pagsubo,
3: kailangan po natin kumatid. Yan. Kaya na umatid tayo pag para lalo tayo
0: umakas. Pananampalataya.
3: Oo, hindi yung
0: amen. Para tayo gabayan. Okay. Maraming salamat kapatid at Jess sa karagdagan. At tingin ko susunod si brother Jess na patayo upang magbahagi ng salita ng Diyos. Okay. Okay. Happy birthday po sa ating lahat. Baka magulta lang po ako eh. Lumagpas na po tayo sa isang oras. Okay. At ibigay po natin sa ating asundi.
4: Under some kind of

0: Alrighty then, Igniters, let's get ready to rock and roll. We got our good friend Brother Lucas set and ready to go. So Brother Lucas, let's rock it here on Ignite Radio, and we're gonna go ahead and got you mic'd up and ready to go. So Igniters, let's flip this microphone over to Brother Lucas. Right now, Igniters, welcome to the Thirsty Soul Special. We're going to go from the Gupon all the way over to Kitty Pawan here on Ignite Radio. Just give us, hold on. Yeah, Lucas, we got you. We got you. Go ahead, brother. Go ahead.
1: Second Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran o paang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos ng lahat na mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 and verse 4 it says, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope. Good day everyone, I am Rene Boy Lucas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, here in the Philippines. Isa po ang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa? Mga minamahal na mga anak ng Diyos. Sana po patuloy po tayo na lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. At sana po ay always tayong ligtas, safety po, malayo po sa mga sakit at mga malulubang karamdaman. O kaya, nakakaya natin ang mga sarit-sari mga problema na kinakarap po natin. Because God is good all the time. And all the time, God is good. Kailangan lang po natin lumapit sa Diyos, mga kapatid ko kay Kristo, sapagkat wala po tayong kakayahan na isulba lahat ng ating mga problema. Wala po tayong kakayahan na kagaya ng ating Diyos. Kaya, tayo ay lalapit sa Kanya, lalo po sa programang ito, upang tayo po ay mapalakas, mabigyan ng encouragement sa ating sarili, at mapakain po natin ang ating spiritual body. So, ito po ang ating purpose sa ating pong programa na The Thirsty Soul, dito po sa Ignite Radio. Alam ko na hindi madali ang araw-araw natin na kinakaharap at mga sarit-saring mga problema. Very powerful ang ating Diyos na andyan always na mag-provide ng ating pangangailangan. So, for this moment, brothers and sisters in Christ, allowed me to share the Word of God, to share the encouragement Word of God, mga kapatid. At ating pong bubusugin ang ating spiritual body. Wala po tayong ibang pagkain sa ating spiritual body, kundi ang salita lamang ng Diyos. Kung di kaya makakain ang ating spiritual body, mga kapatid, ano kaya ang mangyayari? Kagaya po ng ating physical na katawan, minsan nanginginig tayo kung di tayo makakain ng isang araw, di ba? O ilang araw, nanginginig tayo. Madali tayong madapuan ng sakit, manghina tayo.

Dig into God's Word. Get a journaling Bible and record each day the beauty of the Lord revealed to your face. Now live in the Word each day. Enjoy the glory of the Lord and you will be changed. The transformation you desire to have in Christ will come if you will turn your eyes to Jesus and enjoy the glory that is revealed through Him. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Sana po marami po tayong natutunan sa ating pong lessons for this moment. And looking forward na ma-apply po natin ito sa ating buhay. Thank you very much for listening for this program, brothers and sisters in Christ. Hopefully, next lessons, we proceed to chapter 4. And I know there's a lot of things that we need to learn when it comes to the scriptures, especially to the writing of Apostle Paul in 2 Corinthians. So, this part, when this part of our lessons. And thank you very much and God bless. So before we end, let us pray. O banal na may makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagmamayari ng aming mga buhay, ng gagalingan ng lahat ng aming mga kalakasan, lahat ng aming mga kakayahan, lahat ng mga biyaya ang aming natatamasa, natatanggap. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihang pinamalas sa amin, lalong-lalo na po sa inyong pinagkaloob sa amin na tagapagligtas na si Panginoong Hesukristo, na siyang nagbuhis ng buhay alang-alang sa amin. Sana po, Ama, patuloy niyo po kaming basbasan. Ingatan ng inyong mga anak. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan. At ibuhos niyo po sa amin ang mga biyayang galing po sa inyo. And spiritually matters, Lord God. A physical body, Lord God. Also, the earthly matters. And Lord God, please be with us and may the lessons that we encountered for this moment, we apply it in our daily life, Lord God. Please continue bless us, Lord God, from the youngest to the eldest and to all listeners for this program. Sana po, Ama, ikisin niyo po kami ng isang pag-ibig, pagkakaisa, at isang pananampalataya. At patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala po sa inyo. Ang lahat na ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.